Jose meno kaureno dilna na ma wela dai sina hay budu da wada pala dai na jo jo ngene do hay la pay bo pula bula mono ando hay o den do konene no su bra mbed da wada pano urching no mansong do daga adebano mansong bon do la bula mo kay zo do wi da la say so re may jax boni pala verjon la yang jax boni meno han le gon wuri ba jax bon wano di fer mansong bin ma ci ki la ila do se no kaureno di ton waram kala din kayne wirina la jarna la di put gishin rawum kayno bligma libi adama sar wo bliga libi tinawma boke tifewma ka jilet ni na la no sar ferlego aday sar ferlego kay sono andu le di jak dal ga ma ga sar wo so bligma libi mno remay la jong jo sar da may li dola ferle la sar ndu kayne sar ndu ying pile di germani na la maga den ga sena a jar senano ma laksono lakogor sinkaji ma pilbar ma din docteur Harun Kabadi a sara ferle mo kaisono lakdi sinkatu ma andal gelaji ma piljar ma gay raw bilig ma libin motano a dene docteur Zakaria Mahamat Sale docteur Zakaria Mahamat Sale a wole jona ule motara jarwerbe nilay solano naw duile bilig ma libi a dai se chokole and ma se chokolam kay tuno se ka hayne se ferne jar sena sukbaram la alayna ila dogane jak dal ga mat holang na de sirma libino pardon sara jow na le duwi motano sar dal li bank jar ma libino jar ma ga jong jong re blig me bil ngom na ma libino mon talano jar yang na sar ma dal ga de bare de bank jak dal ga ma sar ma motano konen din kayne here na wir sirchet hay woti tangay dai alara ko akira kige la blam no darma hira la jarnao le ko asen nating dal ga magasen holang sirna sirchat da sirchat lai sirma libila im kaino ndal ga man holang bar si fagam betu wore do sen internet thing fin pokato wore dai saran dal ma sar ma hulang bara chat sir libila imtano tinao premier ministre mani ma libin lamno Abdel Hamid Al-Dabida ablosen mkaila la ino urgo shinten tuka susi jon sede ba dogan sir chat pour le warandu ndal ger sar sar ndal sir chat la imno na jar lege mo daka chakna mo hay werke ngar magana jakna bay ko sar sar na bay do worwa dogayne sir ma libin mo tan jar pour de bang raw rangi aw rangem deno sen mo kay ino din fin pokayne hin an sar da daka hayne ko lan sar sir chat la sir ma libin la imno remo hay tigul lan sar wa na ila makato lesa dadi ministre da maga gadiga mayne konene jak sirna la leng lam kayla na amina jama territoire ayande urge chim kala rawona gene blige mama sakori ki province ma hajar lamis ministre mbusen kala no ma lamina jama kayla mama silek alata ayang di ying pili di jayiri soji ma bangil senni ma di province mo tatatno jak nlal ma sen dal di bara di gilli mo tatatno di ying kaila se feru wa ribon se ministre toga gilli sir mo tino daka sidi bedu wore gilli mo tano ma gan bangla ngar jak bangla ngar jak bangla mno daka hayne nam sidi wore na di wir sir mfong fedwere buitu mono daka sa sidi sir nan jam la ton la ka an malan kaino rinan kain dan kain kaino amanda jarma bang ti province ma jar la misma talano ndai bay ko point gi bangel sen ni daga jam ndu na ila maka debila pado sen din jarma ti mayne lo nape ah senom talano din jar po kaine hato jarma gargel jor hawe talay bleno hani wi region rora nawla taw di building ko yang bilig jamina leden ga se fort ade hat jar wiri jumro rak aw gaymo dene akira kegle blamno aw walwal duwi hat rat jumre nda hata jumran kayno jone kayno jone kayno ade hat rat jum sen mata tata sono wiri wala a char kefte kon har do do wore tula e ningar magal way wota gel play blamno daga no jumre motano munde ko monende parda ina ila
ni wata tun arim kala din kai ne sum kala no ayan de hade su titin gil jonre minister ma tin docteur makluma sir chat na fer obitu la no ayan de hade jare ayan de hade jare tayo jakmta na jara honna di jarma tikura rushi to kai ne hade jar serum de la no din kai la ando jibuchau tu doida ne shigla blan doida anwa kala blan doida jong jong la blan no jara senom ti gor hat kid sem ti la magan gar magana jubu pil boti de la blan no daga do hay pene do hay pene de par daitu at sen de no sula yang od la kid jar ma ti secrete ni la jar ma ine ferver bu tuta iti kuna fena bu tu hat jar senom de lan gar maga da hay la ko yuja la blan jubu indi mo pil la bla a gam la hay ma jubu la la bla deng fena bu tu no daga no o en de la blan no hay tem de par ngar gando hay clean ji ben go asen mo de na ding fin pouka de hat jar asen wo ting docteur maklu ma ligi jamena la na ila dosi no ma do bin taw dosi leonel no me gar ma ke ferme do ding se ada ni ver de yarna bamsi amaka na samedino abay magani ngarja de bangwaso dingaine ni mengil no hayga jun yano am fer kan jun tigrin di mengil ni ne ne jura tiro la sona ila

fakama din masakuri po province mahajala mudio dama dina ministre dama dina mahamat asilek alata halata dawo carbon molekasu gate kinezo po province on aso ga yew de geki ko gornata Tabo to was a zin, toa, calne, nulan yavi. Yo, to, wamo caltone, nun yavi, oh, Jonadan, Yacamo, Zedito, to, wa, Minuia, Gabusa, yo, Musso Calma de Kita, the mana, Yamacala de Kita, Cogurdo, Cabogun, Murto, wam, wamo give a gubs, oh, Doba Nica Fanny, a fasci, zin, a canon, a cab yavi, Afika, and a lucky the gurki. Kakalte jamoyia kumulaye do kabo kabu mano biankibo nubu to wadan kadafa bu amadu mu nobelan zama fa bu ana bika ama zama fa na kyama da ramo jama de hebe te mu na maka ka minfo kana iya jiki ayya fa yane kuma don e mufa na to maka fa ka yan e madin masakuri yo mailanta ofis national ma de bonu bu zagati yebe Mayen ako zama e promotion de l'emploi. Ko gorzolo bozabo na toma dina harsof innovation. Ko gorzolo tere ki dege ki ge karepo se fo de kalafo bo dege ki wala kala nyi fa fie zani. Ule ye jama dapi te ba fazar banamamo na ya fie fabi so kabo be biakde ye ba. Wule zawo da de jama da pe kalin fafiye ra na fali chamcham yo faza fa ma ala mo jebe da mo mun swaga wala jagalle mun fana kan ganyebe mo da pe mo ganin kan goni yo yala maka su ta yala do imagine ma fu da mo ganu ze zinla no yo ma za kilan ban bu ban photo ma pe ga tele le la no su za fana la apu pene tayi na bufa mamu donga ba zanin ma yafa fufa fuye dan e za na fiye fa na mura buwai golo zarahun yadda za a taga ta su ko golo zama mu ga fiye fa na a fa fa ya ka zama su ga fa bo ga fa ya zama magbara za da ga kiwo ma zama din za na sana na recommendation mu golo zo a fa shi buwa a fa ya ne ko bu hu ma u ta turbe to ka mu dole ka su ga zaki da mu dufa fiye rata recommendation zo a koyo ka zaki da mu duta a donc zone dans mon carbone de mon carbone en gaibe a donc zone dans gaga don yam nu kasu de benye yi ala nu ka makaza ba bu mai yero zero mo don recommendation yeu yo mai na ta formation e man bu e du don signe de guali ka ka dan bangur de ba ka gafa l'hôpital nu ba zama de bu no zama ministère ma de bu jamsu Ale ya fali buwaye tera zabo naza komite international mazama kurarus ko gol fafiyawo eza daga ta sube ko na eza awo zo karigin mulzanin fafene na eza awo zo ta fara ne buwa fa yane ko za formation a gibon doze chamcham guwa zama civil no zama soje lan lag nota ko buwa do ya pali ko zo fa rata la pinyana bu formation da madon so la lan so fa la buta na bu recommendation ta fa bua pinyane mulu so madon bi afika na zama mo do la formation ka zama yin ye sin da ka junci kana ka to go ma dina kan dable re ku ne wala dan wa na zane wala bu fi dona ka bu am gele so bwe mulu za fa zaro zama kuraru zo bu madon gina kan ga haya hube mulzamu a wala sa'adu da kan ka so ganshin maka da bam ya irta ya nu wala mu ya dewo ka la ka zaro ka so ga maliya gurba gul zo fara ne wa fa garfa fiyawo mu izawo izafin ya fili ka afika zan mu wuyi shin daga jinjin jinjin ji ka tomki be ka bu mu dige be arama dube kare yana fo ga jul sobe ayya prama bu ma bai ma mi munu kana fao kitna akoyon yana if de bamsi nama ye toza ko jemala dal kirma bota nana to tum jeman minute jema da pirit dora tagba fa zanin lerma da moni birbe so

assalamu alaikum na yasa kan yi temin diaga kalkala on di studio on fa dara de ci daga no ko jenar kalkala le te no bar ngam nangu sandu tanam yedene meng ken rama seyena tolor o ci seyena tolor am ngena no samedi ngena yi seyena hagay ki ngena harama seyena wak aga du ci hagara ka yo hala ranga do jogo lan jogo piro jibe rek man do ngena man ya tale wonga do ngena man ci len ngay to sabito mu kala ko reng so nu ma kala ko kam tan na bar ngam nangu sandi o mo ngal ko lan daga min tekniga na tanam no ko ser ngam tan na bar ngam nangu sandi o mo ci ral technicien ngi ci nga yarna iva dan ko dan mo ciga legina ja ko la waray on dirige d'antenne gom ci la wala nga dum lunga ci nga gunka gu tay dandi lunga ci micro ga pi abar nga mo ngi sandu tramede ne mo go ci nga waya ibrahim mamad mbomi nga pi garu ga kam ga mu koy mo nor bu den bar ga no iva ga den tan no ka sa ray ni mi di ki ken ga yinji waddo mu koy mo no

Tani jamina ra dimun gollo basma ri chatte yamana onama. Kram ni bun kargen gotta ganti massa ni pou men fidi na tin kidziya pa pazara bubum ba duk dok mi yamma karge mai. Am kramali sundu ari am karwani hindi. Ni yarra yiv de bam sik karya ni samay mana perdente le ne kram chivir namu. Salli kramana halangalangi gun kago te dandi ke karya hindi loka nguma garan nam mai. Suna kredi san fil ta sik lopi azinu tagam fun balang yamma jinjangi but ko se fazi kama. Kala kala ma dum tin na kidik chivia na asia. Fun tim ko la ta po mun bas na fun sun diga ha gazin ha yo ni ko no ta bun yan wa na mu simo ma ka gar gi gamma nen prendi ne as me ma nan den tin ne dan pa an gwalle dini ibem gala ha ri gala ne ma hol tilim jawn ni gala hol ma gina hol lan pa an kol bani kol ni in ta gana ditu kite po furira ma gana tew tew tew tew na ala me sugina tales

0: pangolena chibulzenga pagya mo kom ta ta ta ta hormozini yo
1: igi chivia solla kazetra yumu ngot kan poimo basantua etini yumu yumu poimo basana ko antewan dan namai poimo basara kikingwani ani funsunda funsunda cholerum bas maigir tanini ni tutani ka inda kamaira libira ni funsunda utabayam ana sena bas maigir tanini asi cholni pumaima bana hotilna yuru manini ni samangwala kai sena ni docteur Harun Kabadi ani sunmayar nam sunarwani su sene nam sunise bas mai libirin ya fokozini Zakaria Mahamat Sale ani asipuwe na fal puma asipur mai libina falwani asi jadun gulara ka inda kamara libira chocho sumo zwan fokozini tavye taraya taraya ne fana fal ni suwana asin jadu asiana jadmaira asin jadu azira soxtara ko sipulo chuchu mai asin bakchew kigingi kai kwarse gi sumai suwana hatangaina aga inda kamar libira asin bakai batin pupu pan fana kargiya unna zana an simil ni azan tangaina aga inda kamar libira asin bakin kai lamaira na ailinan mihina chuze yin ge ambara asi bakin kai ana kama irfi baka cewanda lina me asintu hata tengolara kai da kama ira libirnge malfotta hulina ma suwagna aka inda gar libira kali hata tana akale ko ur masira kol chifmai ani nam golla minister na kai da kama ira libira samana Abdul Hamid Al Dabiba nam halka tucho mang koyi su cholo bas mai gitani na naman dir nana wandani bas mai chatta bas mai libira giko gal tata su chatta hin chola tudu bas mai libira ni kurzimin da mai so kan da mai libira hin ba faragiya ni kurzimin da mai nan fatti gi maliya tu ko basa bandata yappa mbatu ko ngawa minister mai marba sina ay ka gam civia kam ir mi civia ani na mani tudaw simay ma masakorina ni ganda kamara hajar lamisa yamana Muhammad Asilek Halata ani bumay makana nam li toka ungol mayrana zini yamba kay lugas kanara yamba i platna hala nam li toko asia tok mayr nam nyazira pagasin gola ni kay hunirin ditu ko suna kay senena kay dagarra na pagasin gola kay lina ma anam tiarpa a kagir na sina wulugi ora tu ko tagaya humugi tagaya kay samara galata agin fi samara tivir mai nam samay ma kolun daga mayra jarlamisa nam tiana boy mu chosab giya yanga kan da kamar bakadi boyin gwallani i hagara tan da kamar ba dohura su i hagaru asina funin gwallantu ko taziya ni ba ma mun ba wanda hasini kamar jira ni tamara zai ta ko sai yana hin digil i suna fakamai na mu wani ne tab mai ma kat sunda man korso ina korbin na sisat to amana ona pe tab taziya utab ma yamana Maraswaf ni pumbai ma kana madia asifita su hatta nu sirmayen gwalla sefot ni korzon ga kada gelin hatta azin fana tokfas ko si tapu hat mazira azili tumasna sap hat ilan na setset azi hat ni yal mai mana ba balang su sun gelis ndu azina suan junu sar sundana halanga suwan kan ilara fugon civiyana a zafi hata ne gaziya a nisu fiye da ta mai ne wurin furiya a ziyin diyana a civir ne ko si ni irin bi kayan basu mai chatta ne cikin mai ne ko hatin da ta tewa masu mai suwa rusi mafakin titewa ka to si yin jami'a holly ni hatin mai ran jun songina ukwarbina Pema basa na kudok. Namuwa nanama tetegana. Ni hatteolo. Suli sunda e minister meme kaisa chilla kaisa re doktora. Azitap tlesina teo. U suli sunda utap yamada kuraruz ka yam dagarna halang. Azikanu hatta. Nika ngusi meme jamena nitani kijangani ka hingani. Hatmera zahada wanda chiyam sunan poloi. Docteur que soit yesena médecin gine mai infirmier gine mai anengolora lisunda ta foxu asganara mai foxu police ra mai yesichira hala afihandata asifin hat mai ran ba santa gaywana chamchi chamini alina ne asulum irmam bigira san tachora kaba mana tuglu digangwani alina ne ina chulum kolo bama sak ana min fiira samarang lamba igam jewlini hamse ba ngurum deni namete ulumet ngwala chilena disuna azi ti hatan ga linama anu uli nama azu gursi furichicho asena tarataka lichicho umbas maigir tani samar sun laq suno upi kozira alazi tarachor igazira li umbas maigir tani samarana sun muntisu pulgina umbas maigir tanle ani tamairan ba tudi mair chora aga ligangana tokya battaira hawat kadi ani hat mair wandane hat mair has soura hinan jun usuna tatawul mai mana azifi wul mai machilla jina ni poema basan tapmina sabir man yami Lionel Nomengar ani da funsunda konna ba funsun mair mat mai funsun mayra kitap mai ayinu humu se humbare an a idina masusu ala fat fun lazir nena funsun dambatna jewni dadu ni fa dawo operal sana ma danje chalanga pakka muhammadu dazidi madi alama daga su zonsu Chime Vansu Niket nan dundo Tantan de wang na musimo Chopel su de tugdi Asabak su balagama Daudi Salmanu Polosu duksidi Taina Etienne Dopsuna Jona Deni Seilu duksidi Varga Leon Fangarge Matna François Bauna Mamadou utere ngolla kunura sukanga jamentani ni amiti tamichito tienga samat chamir lay sumilay yat ana kadija babagina kadina babagina matne chadu anu simem kumona ni pumu tok myam bana util machak wana in betu zodu pumu mi tok myam fasa anu simem kumona anu su today foka sarmatna azego hangi jamentani ni ni puma fikona chon puma me koinina tata puma me fina ani utrang vo fikoratna fatan operal na mani karti mayra tugura ni sit a ani sugmay maha a tugura sit a na

akit chobwe Gabriel Mokosaso diga sikarmuya bagnan masal khairul kafiki saso diga sikarmuya kuma am gabara mini jaye matak mel se karul kafiki radio diffusion nationale tchadienne izal watania tchadia sigue moko mulahaza katak bini achan kemesingi te tumrone ngine rognen ziri kay gardida uzio gardida tamdi tam bakke baknen yani fursa digin garaqan nam orongon baka jere farhan gonne nginti ay garanen in onyanen kleli o ko farax doge ya xwana de rogan de tri taram bakka kaw elinum ba regnen wala akhon mashakili wala akhon di wala akhon di baka falhamdulillah onya wala taran gardida kri rajaxan nange chege bubge ki yon irnde monrude tar bakkenen ki yon gal izanti munde falana mun falani on bakane khalas kon renen ki bifin chainin farhad dok farati wala mashakili wala bini um arandal ya khwana yani gardiginin sahafa azida sahafa indekuje sahafa azida de tomoran ngine ya khwana bagbo okh dug tug banduk paw mun yanin ya jama garsinin dana ha amnin de gusun wala garsinin gardi ha bunduk dugu ke tamay to farah in baka ya khwana ni yagda ha tro taga nun gal ron bu gotto bu gatak bam okhodi ha lazim bundukunin okho amni ututrin digin jataram binida lazim mas'ulina kumun kin tara ashan kono ko mana khadigin mun torb bunduk de okho manida okho garidanin tro nin tanida ha bakna ma bak alhamdulillah de on yanin garde chaldan bu de tar dunyungetin bak de hadrin on yanin alhamdulillah kitar azuma kitar ikaw ma shawi lakin ku torbo bunduk baw ele ilin okho ngorone okho feyde ba ya khwana de amna nga sikiratik ne mbugo sunde ke manax digin achan jako torbo bunduk de ha bunduk yo amana ha afitin evgedem avir bak bazotaba nim fine badal nim ko zinkin bin te bo mo bak ko xoy ndugu gar kasa gar yani ko kan ke ya gar kasba kom bin roñit dawdi ko rugoñ to ko ka bin ne ha hal gar nan ko yani saqafu baka ha te ndigi nam nan ko turdiin to borbu ge bu tarin binige yanin din saqafu azida de to bor ningine saqafu dun mun chat kor ha bakrin sik onknya fa alhamdulillah tabse cornse bose matak nam onknya ne fa alhamdulillah den kalkatar yani faratine inyu ba kark bata kor dabaknya ktar azuma nin eve finde nam nam bunduk poro ele dawle oko hukum ganen jaga ha ha mun dog dege mun gab ko xoy mat de kom biñu ko kan roñ ark di ninga fasad gida ha nim bu fasad di da am talab ko mu rondo nga de ongone ko romenen bu bin un xign zidam ha ko mu tri yom de be el yom gan kusu sikka un ko masuli sine de am na nga un ko masuli sine de to bor ningin achan gardidinen o feedid o fasad de ko o feedid sik de lajna nga utuk garde fas gane lazim kel khanya ngal izaganti ngal radio ganti ngal television ganti garna na chan jilli de barte in doganen gar fasida waba getene num fasida tano shawram de has moror singenen
on ko togo ok ni togo achan knap ko doge tak tak tak tak tak tak ri singali studio radio chadi radio diffusion national chadi nizal watani chadi ya mokosaso de gege sirio tarna fitri treti ya saso de gege sirio tarbaga saso de gege sirio barda ndutta abchagra tak tak tak tak ri singale studio radio diffusion nationale tchadienne isal watani tchadia makosa so de ge sirio nabzin troñne rosubtu roso nafsirin bar dubrio tsiri kar machine cabine technique chobwe gabriel ngale studio ti rondisio monse omar idrissa omar katak bindela lionel nomelgar korkesek jing jinga brasi lafia kugi kugi segen staram chuman faisal jo besada bedaya kumra ati cabine technique

Voilà, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Bangisong, Ange Doti, Kote, Meta, Mongol, Nadie, Ceci, Sei, voilà. Nadie, Sordo, Yanni, Robin, Mananon, Kate, Te, Adi, Kani, Votala. Niba, Igeri, Kate, Dobalge, Konova, Gog, Adron, Tamie, Kate, Degaworn, Kanivo. Goga drone tamie kade de gorne kanivo ba majikadi singe kon kanivo manta sitni ba ke irin og sikate wairo sitog sein walwa re sikore injigi wo adirosi ma muda madbe midani kno pare chitni gogindan gir klag sein abarneri action citoyenne ni ngek mar premier ministre gi yaura haute autorité commandement ko korani ani kare ko ici kosgi ki ndaji ba irai ne kembe ni kare ko unje bare si kosgi ko adi rosi wala kalas do kaglo asake barari wa diaria or kanivoli ko to do manni ni anu kada ko sei re manu a okokni ba kanivo to ikem kari iraba alo marete gir nangnu ore alo marete gir nangnu mangu to kemeni yilgna wojin na tare ke pali ganci ga dayina kagna ga ba pali kono yirgu bokun kad do man noni ba yirgu kono telie kade adan ganci ga pali bai lore yirgu aingei de kemen gaini ke riwa loku manara kemea de wandul kanivu ogni ba manara kemea ba ninu bokun kaade dotno loku madigi ba loku mugai ba keme regid kujigit ngor bare manara yilga bokun kaade no ba nino ni na yilga ko togdi ngai wai dot man ni ge kem kanivu ogno abar ne le mustik de zo propre ba ni no ni kuma de gere don yi ba di paliko lai ngai o musique des eaux sales ko no ge ad pali wala mu da mu ne ni ke bal mai as na malangali ni ba re kan adi rossi tam ye ka di yak yer guton kem kanivo guto ko ge ri ara klayan ba re tor yak yer gni boku tasit no wala ba inda ya ba ide ne a ndo ni abukun benike majingai kari de ji rosina ji wala abukun tasite ko tare ya wain bai re bukun bai si ter inda ino ci de rosina el siani ai ne re ran klere ne abukun ya ndo taji ta ne to rojing ba re i de ke ta ku je yo kam dogu ke itne na jimbinat be iraya du manda kam kanivu talo ya ke salte gna waya boku rosigir kanivu ni re de goto koni ya kara kan manaran ta sit ni ri o kad biri be re balkran ta te le wai nyak yar go bokun ta sit ba ite la no rosi bo rari ri bo bai ni ai ge kar de kim dur garani ri adan si awor ni beta mananu kara te na la bayako kito ni waka ruwa itoke si sengu. Hala, uni yaki salte kiba itina imana no. Ngaga iboki kumana no. Leta kikumadika iboki kumana no. Butai kende jayin manu kinto. Iboki kumana no. Toran kike aan iba rosa kem. Liki denna jino sit. Shange maguto. Ba majinga ikati. Chirikon goga rano rekan. Re goga au bebaljo muta sota re ranja kogi. Bari anloni iku unju ba majara tele ran kleku majingai dotu bai kata. Adu majingai karu wai toke si mamon na jikengal ngay le bai sinko wai toke si sen. O irai kumkedu. Todo nino ni. Ba itamio majesi to majangan siku. Amada sila kwa ni. Yoron
ake nyak nyar gum dos kem kanivo manaran dum kadu wat to do nyak nyar ga wat og man ni kad man ni ba re ku yir ga bokun ka de gno nyak ranga wor kem te ba re si de to ga u si al gi gen gan si gno ni yir gu kono te le kad ndo pali bai pali ni ke geri bai pali de ke a ku pali ba yir le ton ba yir kon ko gi no re ton de kran que quand de gars au pali aleni gotnay bay ayna pali don te kario daimgan bangi ngay le kad munambisit na ji ko do be te je tele ka uro ko jarate kada un pakrank do kada wei chobwe gabriel ba un pakrank do kada wei

Tuma, wije amanguma, kesana le tuma. Ngulla nasifa, ushumna maktuma. Ngulla nasifa, ushumna maktuma. Dilimbari kene hai, ngulla nasifa.